juliji biñu waxe lolou salawatullahi wassalamu alayhi wa hadi len ñom ñep ne len kay len ñu debi wat len bañu xamne dawuñu ragaluñu len bi nga xamene wote na nak ne wuy ci won ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarh ñi nga xamne wuy ci ñun yalla wuy ci ñun tibi ginaa ba nga xamene gom yoy dal na len te moy yu metti yoy nga xamne moy jasi len gaji waye teewul ñu ñewi wat yalla ne lillazina ñal ñi nga xamne ahsanu rafetal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamne ñu rafetal nañ ñom wattaqaw te ñu ragal yalla amna ñu ajrun azim pay gu reey reey ñoño ñal allazina ñoño ñi nga xamne khalalahumun nas nit ñi dañ na len won innan nas qad jama'u lakum dañ la doon tital ne len nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu len fakhshawhum acha ragal len len daw len gaaw ñi ngi ñew bi len noppé rek fa zadahum imana lol doli len ak gem manam biñu nekk ci xaso bi xex nekk ci modi ñom ci sen bop dañu jog songi wat ñele biñu len songé lola tax yok len deugur balen waji xuppé moy ben way bo xamné shaytané moko wahyu ci mu wax gaay ne len daw len shaytané ngi ñew bam len waxé na daw len shaytané ngi ñew far lola yok len ak lola yok len ak deugur lola yalla wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allahu yalla wa ni'ma baxna alwakeel wirway yalla doyna wirway subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bagn koy def ca sawara hasbi allahu wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bokku na ci ak degeeram bu defé lim man lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'mal nasir bañu waxé lolu dem ca hamraul asad ni biwat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlan ak ngeneel bi ñi ñibbi lam yamsas umsu lenn lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerumu yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerumu yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa wallahu ta'ala so fadlan borom ngeneel la azim ngeneel yu reey reey tabaaraku ta'ala lam innama koku nga xamne moy ki waxon innama zalikum shaytan sen koku don wax ne quraysh dajé na bur songulen shaytan donga yukhawifu awliyaa day nappu di titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am shaytan moy titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am yeen julidi nak fala takhafuhum bulen ragal shaytané bulen ragal ñi andak shaytané wa khafuni ragal len mom man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla soni won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekk suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepp nit nan ko bu ma ragal ma nako ragal waye bo ragale kenen kudud yalla yalla neena bu ragal kenn kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufri dañu ndukante ku dakawé di yalla lolu bum la weddi bum la taxa jaq mukk ni nga xamne dañuy ndukalante kenn ku nekk wax sama rom ku dakawé di yalla lolu dal lay yadurullah si'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lolu mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara muneko kon ñi nga xamne ñoy ñeukelante di kenn ku nekk jaay sa morom mala dakk weddi muneko lul mom bum la merlo bum la jaxlo

0: yuridullahu yalla dafa nam so gisé nit ñi diko weddi ba nopi ñu ko weddi di mel ni koy am ay xewal ñu ko weddi mel ni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppiku wul buñ nané ndox du soppiku mu ne bul defene lolu lu neex la bul defene lolu lu len yalla gëremé la yuridullahu yalla dafa bëgg alla yaj'al lahum ngir mu bañ leena defal hazzan ben mitir fil akhirati ci al-akhirah modi bo nekké ci di moy suñu borom tabaaraku ta'ala ba nopi di am luy nido gi xewal yalla neena lola moy yalla dafa bëgg su al-akhirah do fa fekk da li nga am lepp naron ko fekk al-akhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri dërëm té yawmal khiyam no war fa def témèr war def fi témèr bo lekke ñaari témèr yépp fi fofa do am da motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla ay santané lamuy am loolu duñ xéewal dedet yuridullahu alla yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mak bo xamne buñ ko mësana jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ay di ashabtum bi tayyibatikum fil hayat ad-dunya neena li na li da neex ba mopp ko ko gëna jégg ndaysan mu dalay jox banana ja manam di fatlikou yo lolu kon deeng nga suñu borom tabaraku taala mu ne ñi nga xamne dañoo nekk ci wedd yalla ba nopi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam xiyamé walahum ta am nañ fofa nak ci al khair azabun adhim mbugal mu reey yalla ñu yalla musal inna alladhina ñi nga xamne ishtarawul kufra dañoo wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ juddu walé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra yedd yalla légui mu ne ñooñu lay yadurru llaha shay'a mu ñu lor yalla dara mënu ñu wañ yalla dara walahum amna yu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mënu ta lor suñu borom tabaraku taala walahum ta amna ñu ñom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amna ñu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu yalla musal yalla ne wala yahzabanna bu mu yakar alladhina kafaru ñu yedd yalla annama ci ne li nga xamne mum li lahum ñu ngi koy yok bu ñu yakar ne khayrun li anfusihim yiwlu wuñu mom yalla neena bu li yakare ñi nga xamne dañ ma weddi yima len di dolli ci xewal bu ñu yakar ne khayrun li anfusihim dedet innama li fi nak num li lahum dañ len di dolli di len yexé li yasdadu isma ngir ñu dalé ko bakkar yalla bayi len fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isma ngir ñu dalé ko bakkar ku ne ci djubadi bu guddé fan bari djubadi ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djubadi motax ay ji ñu tollu lu doy waral gis ko xamne mi ngi ci ak djubadi yalla bayiko fi mo gudd fan ak djubadim day gandi bari nda gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djubadi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mo la upp ay tiyaba bo xole kula fi ak ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko waaw goor ndax yow yaa ma ëpp ay tiyaba ndax lim julli julli woo ko lim woor wooroo ko ku dem dem naka di moom màkka ku dem def na yu baax yoo defut nga xool keneen koo xam ne yaa ko mag nga ne ko waaw góori waaye parce que yow bàkkaar yi ma def man yow defagoo ko su ko defee kon yow doo xeeb ki nga mag doo xebantal ki la mag ci diggante bi ngay nekk nga gis ne kon ki la mag la gën ki nga mag la gën ki la mag moo la gën ndax moo la ëpp ay tiyaba ki nga mag yaa ko gën ndax moo la gën kon ndax moo la gën a néew ay tiyaab xool yàlla ni mu tëggee ay ji wala yaxsabanna alladhina kafaru ñi wedd yàlla bu mu yaakaar ne annama numli lahum dañ leen fi yeexe bañ leen rey di leen dolli ay yiw lahum xayru li anfusihim moo gën ci ñoom innama li fi nekk lii rek la numli lahum liyasdaadu isma dañ leen di yeexe bàyyi leen fi ngir ñu dolli ko Bakar. Wala hum am nañu azabun muhin wala mahin mbugal mu doy di azabun muhin mbugal mu doy di. Mbugal mu doy di mooy mbugal moo xam ne boo gisee ki ñuy mbugal dangay defe ne mbugal mi méttiwul. Boo waton benn waay nel tiimale ko ndox bëtt siwoo bi ndox gi di toq ci bopp bi ku fi ñëw day defe ne yow defoo dara, waaye juróom benn ndox kum toq te dànn la lu mat 4 mètres bu juróom benn ndox xamee rek nga commencé bëri commencé lu ne nga tàmbalee mur, waaye ko gis def ne kii defuñu ko dara. Yàlla yamal xiyam am na ñoo xam nu leen di mbugale da leen di yóbbu sa waroo jahannama taxawloo leen ci benn xal, xal wi ñuy taxaw tàngaay wi mooy baxal seen yuur gi. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, te foofu mooy place bi gën a sedd. Xal wi ñuy taxaw mooy baxal seen yuur gi ndax tàng, te foofu moo gën a sedd. Walahum azabu muhin, am nañ mbugal goo xam ne gi daleen di dale dal ba noppi ñu doy di. Yàlla ñu ci yàlla musal. Ma kaana allahu yàlla nekkut li yazar al mu'minina ngir bàyyi ñi ne gëm nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nekk. Dama dama di wax ni gëm naa rek yàlla bàyyi ci noonu déedéet déedéet moom kay day continue di leen nattu xata yamisa al qabida min al tayyib, ba ràññale li sell ak li nga xam ni sellul. Maanaam bu fekkoon ne ku ne amantu gëm naa rek yàlla nekkoon baax na, kon fi ne duñu xàmmee dara. Waaye bu yàlla ne kaay leen ngeen xeexi jaas yi taxaw yépp taxaw, ah su boobaa nag léegi koo xam ne kii sa bakkan dong la woon ak ay suub da ngay daal di toog. waaye ku yàlla tax subhanahu wa taala nag yaay xëy siin ñu gaj sa morom jaas yi mu tëdd nga song ko ko gaj jaas yi song ko gaj ko jaas yi. moo tax yàlla di defal di def ay xeex di santaane it ay mbir fi ne boo ne ci sal tànk ci biir islam bañaax yàlla ne ah ñëw nga ne waaw waaw mu daal lay teg ay nattu di seet ba xam. yàlla noonu lay def bala ngay dugg ci mbiram da lay nattu bu baax xam yow yaay kan door laa dugal ci li muy def. noonu it kat fopp foo dem war faa dugg ci ab liggéey wala ay leneen dañ lay nattu xata yamisa al xabisa min al tayyib, bu dikkee ci liggéeyukaay dañuy def concours ñu seet ñu raw ñu tànn leen, ñu rawut wala amuñu dara ñu bàyyi leen fa. yàlla it nag noonu lay def te xeex yi indi ay santaane indi ay tere di seet nag ana ñi nga xam ne nee nañu gëm nañ te gëm gi nekk dëgg si ñoom, ana ñi nga xam ne ñoom dañu ne gëm nañ nekkati yoo gëm gi ci seen lamin la yem. loola moo ciy bari. yàlla tabaraka taala loolu la ne duma fi duma leen bàyyi rek, ku ne gëm naa ma bàyyi noonu fokk ma nattu leen, teg leen ay nattu ci wax, teg leen ay nattu ci seen yaram, teg leen ay nattu ci yeneen ba xàmmee al xabisa min al tayyib. wa ma kaana allahu yàlla nekkutit li yutliakum ngir mu yurnduloo leen alal xaybi ci kumpa. yàlla du wan ñépp kumpa, maanaam yàlla du def benn liste pour limal ñu naafiq yi nekk ci réew mi yépp. yàlla du ko def naafiq yi nekk ci àdduna mu rëddal ñu ak liste ne ñii ñii la. yàlla ne loolu moom du ma ko def parce que kon yëf yi bu siiree la noonu am na secret bu ko yàlla siiree noonu kon du baax. bi nga yeewee sa xawam tabaski bi naar ko tabaskee bu ko wóor ne danga koy rendi du ñëw sukar, kon boo ko joxee naan mu dana mu ne la naanuma, nga jox ko lekk mu ne la lekkuma. lu tax? parce que li tax nga yeew ko sa kër moom xam ko, nga ko jox kàdd di ko jox ndox di ko jox li paas di ko jox ay mburu pour moom yow da nga koo bëgg nekkte daa am loo ko bëggal. loolu tax secret yi ñëpp yàlla ne diw naafiq la diw naafiq la, loolu yàlla du ko def. dafay tëral nag luy wane ne ah diw kat ndekete naafiq la. loolu yàlla tëral moo tax mu tëral yu mel ni xeex yeeg tabarkàlla. moo tax mu ne wa ma kaana allahu yàlla nekkut li yutliakum ala al xaybi, yurnduloo leen ba ngeen gis kumpa. déedéet ulama yi wax nañ ci wax yu bari bari mais boo demee ci tabar yi daf ne moom mu ne moom ula al aqwali bi tawili yi ma kaana allahu li yutliakum ala qulubi ibadihi fa taarifu al mu'mina min al munafiq wal kafir walakinahu yumayisu baynahum bilmihan walibtila kama mayaza baynahum yowma uhud bilbasa wa jihadi aduwi. ba demee ci tabar yi ca saqub juróom-ñaareel ba xatum ñeent téeméer ak ñaar ko juróom-ñaar, loolu la sama borom tabaraka taala wax. mu ne kon walakin allah, waaye yàlla ni muy def mooy yajjata bi day tànn min rusulihi ci yonantem bi yi man yachaawu ku ko neex. su ko ca tànnee nag wan ko ci ñooñu nga xam ne ñoo di naafiq am ci ño xamne dañ koy wan motax bu ngi ko woné salawatu wassalamu alayhi mom tam mu bind ko daat né diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nubb ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nubb ko wax ko kenn tabarakallah ba légui xamu ñu ñan la yalla neena fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nekk jëm lu ñu fi nak yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gem leen yonentami wa in tu'minu bu ngeen gëmé yalla gëm yonentami wa tattaqu ngeen ragal ko moytu yi terene tay jëf ay ndigalam su ngeen ko defé falakum da ngeen am ajrun azim pay gurey ci aduna da ngeen ko am su allah xira mu ñew ci ñinga xamne dañuy baña joxé azaka mune wala yahsabanna bu mu yaakar alladheena ñinga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñey bima ataahumullahu tilalen yalla jox min fadlihi ci wursugam wursugu wi len yalla jox ñu nay ca bun yaakar ne nay ga huwa khayran lahum mo gën ci ñom yalla jox la alal nga nay ca genné azaka don lo xamné yaak yalla yene sekk liggey bi liggey bi jeexé mu na la légui nang ci genné nangam jox ma jox sama yi faqir lola so ca neye yalla neena bul yaakar ne khayrun lahum mo gën ci ñom dedet gënul ci ñom musiba lay nekk ci ñom wa tarshuq man tashaa ya wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu reglé ay da fay woni li ñu tuddé ay safan safan ñuy andal yalla moy génné tepp wu waw ci pepp bu toy di génné pepp bu toy ci pepp bu waw ndax gerte bala mëna nit ki dafa dé nga wow kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dekk waye bu dekké ba sax nak mom moy andi wat gerte bu toy kon mu ngay dugulante dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi génné ci ganar di génné ci nen ba légui nit ñang nan nen ak ganar ku ci mag waye ganar nga joggé ci nen nga joggé ci ganar muskilé bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ñëk bindu fofu la jëf yi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxé kon dubulante bobu ak gennenti bi nak ba dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci dzilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum temir ak juroom ñaar fu mune mo xam dugal guddigi ak beccëg gi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël télé wala bok ñu jël ci ki yow bu tekké wala bok moy affaireu noor ak nawet ak lolé cioron mu ne mo xam li la wala lé waye lu ci man di xaw moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa bëti xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak beccëg bi tuddo deg ak yëngutu mu ne mën nga xol bu baax ci lënd may gi lëndëm gi di ñëw par ndank bu ñag mu lëndëm ko rouge waye bu lëndëm nga gis muy leer par ndank bu ñag mu leer nañ mu ne kazalika alhayatu walmaut nak nonu dundu ak de ku nekk ni neena dama adam bu nekk ci dundu gi da fay am dugënte bu dugg ci mom di yex ndank sa su nekk de xam gaangi lek dundum ci muy dugënte sa su nekk bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué de ci dem beut bu xat na sa bo xeye am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu de ci saw yar ni jant bi ak wer wi ni guddige bi ci gi dama ko dikke lolou nga amé yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu de ñu judd di de di judd di de ba mujj yag loola nek lool mom da na di jex tak mo di dama adamé kon neena sa bo xeye rek war nga calculer ne ah man de tay la gëna jégué sama dégg ci dëng motax so amé nak lu matum ak fukki wër ak ñaar nga dund ko koré ci won daaw koré ci wadren war nga ne ah man di fukki wër ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki na sama dund xamoo nak lan nga déssé lolu yalla sayyid qutb mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jimay bëgg jang nak momit liko taxawacc modi yunus ta ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn abbas neena ubat ibn samit mi ngi bokkon ci wa badar dafa amone ñi signante won ak mom ay pact tayit bi yunus bi jog di bëgg xex luñu tuddé ahzab Ubadr ne ko yow yonentib yalla bi man de amna juroomi timiri yahud tema andak ñom ñu genn dem xexi yalla ne ko dede la yattaghiz bu mu jappe al mu'minuna ñigum yalla al kafirina ñi wetti yalla awliya ay qarib min dunil mu'minina tabay fi ñigum yalla yalla ne ko ñu gëm yalla buñ jappé ay xarit ñi wedd yalla and ak ñoom ñu di leen dimbali ci xéer té ñu bayyi fi ñi gëm yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax gëm ga di bëgg di bañ ku weddi ndax wedd ga wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghid lil kafiri lil kufrani ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak biñ ko xol ci leneen lu muy def deedee bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yaa ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ donte ki wedd yalla daf lay defal ci gëm yalla dila lor loolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wama yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wute ak li ma diglé fa laysa minallahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara neena ku def loolu bayi fi mu'minuna yi dem ca kafir ne def len ay awliya yalla neena ku def lolou shiqatu tak yalla dara illa ludut anta taqu minhum tuqat ludul ngene xegu ci ñoom ak xegu xegu ci ñoom ak xegu te moy feñal sa gem ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man la andil lenen su baba illa anta taqu minhum tuqat manam fahdaru muwalatuhum bil lisan dun al qalb lianhu min naw' mudarat sufaha mo len koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way asirukum allah mang len yalla ngi len di moytu lo naxu bopam ci ngeen jog ne man damay def lolu ba nopi mo ma len duggal ci lenen wa ila allah te ngeen xamne dem na ci yalla nak al masir mujj dama dem yeb ci yalla ñi mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn gi ni wa ila allah al masir dama dem yeb ci yalla ñi mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laaj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangi ni sul ñew tok waaw bëgg bu set na gaay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla la mu gi dem ku ne war na xamne wax na deug bu ñu waaj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xol waxal nit ñi ne len in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nek ci seeni deñ aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu allah yal dana ko xam li muy tere ku ko def ne bu ko sa deñ ba nit ñi xamu ñuko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy lim doon tere legi soko defé and ak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te it diko neub nit ñi neena ñoom nga ko meuna neub waye ya'lamuhu allah yal dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp wama fi al-ard qamna li tusuf lepp wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man wallahu ta'ala qadirun ala kulli shay'in mbir mu nek yalla lepp la man yawma tajidu bis ba nga xamé ne dina fekk kullu nafsin bakan bu nek bakan bu gor bakan ko jigen bakan ko mak bakan ko ndaw bakan ko tedd bakan ko teddi bakan sang bakan ko sangu ñepp kullu nafsin mu fekk ma amilat lepp lum defoon men khairun ci lu ba muhdaran ñing ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lum defoon min su ci lu bang momit ma nga teew dama dama fekk li nga defoon ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defoon ci lu bax it ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawadduda na ngeeju law an baynaha tay bu nekkon digeunte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca penku man ma nek ca faw yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jëf jëf ba nopi nak bëggo ja jot lola moy yow ya sirtun la nga doon jëf wa ya'sirukum allahu nafsuhu yalla ngi len di moy ci lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukum allahu yalla ngi len di moy ci lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñewante la bil ibadati jami nak su ñewante don jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewante ne kon lam waxon musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bis pointi nga ñew waye tuuti kon mëna bëgg ko mëna ko tuuti kon rek mëna bëgg ko ndax ku ñew mu mën la fay li nga xam mom ngay def ngok sama borom dadi indi fi ben loi alquran modi khul wa khal yaw yuntibi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbunallaha bu fekke beug ngeen yalla fattabi'uni taqulen ma yuhibbukumullahu yalla beug lo len yima ta beug in kuntum tuhibbunallaha su fekke beug ngeen yalla fattabi'uni taqulen ma manam hubbun nabiyyi yadullu ala ittiba'ihi beug yuntibi day tekkel topam suñu mag dem suñu serigne ba ma nga nan ahlul mahabbati ahlul lah ñan ko fel ñi bëgg yalla ñoy wa yalla yalla ku ko bëggul ku nek man na teurel lu la dul neex waye su ko bëgge du teurel lu la nakari du teurel ci sa kaw lu la nakari wala sax day wax ne do ma dama leg leg nga bëgg ko bëgg go xamne gi dina tax du to xol ay manki mankem du to xol yum lay tek yalla yi tabaaraku ta'ala ku ko bëgg ku nek neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yahbibkumullahu yalla bëgg leen waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bëss ak lu lay jëndilé ci jëmé modi am na yoy bëggante digënte juroo ji bëgg yalla tabaaraku ta'ala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jëm bëgg fayda bëgg ñub bëgg dëgg yoy yépp bo bëggé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonte bi day tax nga bëgg yoy amna yoy nak dafa bëgg wut amna yo xamné dooma mënu ko bëgg té bëgg ga du ko jëriñ dara nak lo xamné bis bo fi xey do ko yobale fa nga jëm moko bëggé mom bëggu la yow yaan ya ko bëgg rek kon ku bëgg yalla ku nekk da ngay top yoonte bi légui nak top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko défé kon dooma dama bëgg ak yalla am fimuy tektale moy kon nimmel ci top sallallahu alayhi wasallam ali yoonte bi des ko bëgg bëgg go xamne dañ koy bëgg bay joy waye bu la xolé gis ci sa jëm ju lumuy téré lo xamne mat na ñett mba ñent mba juroom lolu du tekki bëgg yoonte bi du tekki sax bëgg yalla tabaaraku ta'ala manam ni tangi ni ko xamne dafa bëgg yoonte bi neena sallallahu alayhi wasallam ali bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yoonte bi téré ci fitra lepp danaka mi ngi ci mom lolu su boba nak legi moy kon xayna bëgg nako waye defena xam lan moy bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali ben bur ben dafa ñew nako dama la bëgg mu nako gennal dekk bi mu nako ah dekk bi dem mu ko genn mu nako bëgg lo ma ne gaay rendi len ko parce que su ko bëggoon mu nako gennal dekk bi rek mom lim teural da ci daal nangu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yalla bëgg len wa yaghfir lakum dhunubakum mu bal len seeni bakkar wallahu yalla ghafurun ku bari ndegal la rahim ku bari yermandal la yalla ghafurum ku meuna yir sutura jam la ku meuna suturaal ab jam la rahim ku bari yermandal tabaaraku ta'ala qul nalen atiyu allaha tawfulen yalla war rasula tawfu yunntibi tawfulen yalla war rasula tawfu yunntibi di muhammad sallallahu alaihi wasallam su defe alifun ak lam rek mi ngi ci djiblu muhammad sallallahu alaihi wasallam war rasula su ne war rusul rek yoonte yep la djiblu waye bune war rasula mi ngi ci djiblu sun yoonte bi muhammadun sallallahu alaihi wasallam top len ko ci ay waxam top len ko ci ay jeufam top len ko ci ay melom top len ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xamne nu la doon topé ni nga xamne lu doon defé ni nga xamne nu la doon dundé ak soxnam nim doon dundé ci dekkandom nim doon dundé kum tané nim doon dundé kum nekkal ku nek yoy yep dang koy laaj jima top salawatu alayhi wasallam alayhi ta yoy lolam moy top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa in tawallu buñ du moyo nak baña top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin yefri moy limi tek fi moy kon ku top yunus bi alayhi salatu wasallam yaangi bokkum nal kafirin te yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin ñi nga xamne ñoko weddi mom subhanahu wa ta'ala yalla tek ci ni inna allaha naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuhan tan nuh wa ala ibrahim tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim ala alamin timbine zuriyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu ta'ala nak sami'un ku degg la limi tan xam nako alim ku xam la limi tan xam nako tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jël tay ci gëna rafet kuy ji ku nek da ngay tan su jiw waye kuy bëgg def lu nek da ngay tan ne ko gëna man so amé saw xéet muy ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaare da ngay tan ne ko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala mi ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nooh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gorlu ba man ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw len lu ci nek ñi tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal bofam muni fi inna allaha yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuuhan tan nuuh yuntala nuuh wa ala ibrahima tan waqir ibrahim wa ala imran tan waqir ibrahim tan waqir imran ala alalamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñooñu xet yi joge ci ñe wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim ku xam la ni mu tejj ayati sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek geneen mat modi tabaaraku ta'ala mat gim mat ci deug ak mat gem mat ci xam xam mayna ko mo tan ba bu tané tané fam yoyé du am njumté motax yunité pa ali musallatu wassalam ko ci deug ñu ne yunité sal sangam day nangam mé nangam su baba nga xamné loolu ñu cey wax nikku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci biir gorum ñooñi fekk ni doom adamay bare mu tan ci kenn muy joom xolal rek ni mu tané salawatullahi wassalamu alayhi ci biir doom adamay kenn ku nekk man nga né milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliards nar delfi bo bolé won milliards yépp yégeguñu ku ci melni salawatullahi wasalamuhu alayhi kon tan gogum ko tan mom tabaaraku ta'ala tek ko ci ko sami' ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yémalé darsi bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deug ak top yalla ñal mañu fekke aljuma inshallah ba mëna poussat darsi bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamné fi lañu yém muy ayé fanwer ak ñatt ci surtu al-imran رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بوكي نيي دغلو دلو سيتو نانتي سين تفسير القران الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال ديغ القران اك جيفي القران الكريم خام يينه سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو ناك يينتي suratu ali imran aya fanwer ak ñatt war ci tambali wat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne leral nañu ne bëgg ko du mat mukk ludul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu leral ko yi nga xamne martaba yonenti ali musallatu wassalam kowenako mu tambale ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettel ci ibrahima joge ca woné ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yonenti bi genné sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentel ci ali imran waye woné ci bir ne ci seen bir ci la Isa alayhi salam genné mu dadi ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy xissa judduk Maryam ak xissa judduk Yahya ak xissa judduk Isa yépp nek lo xamné dafa niñu tuddé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahi al ali al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalé ñun ci liñu tuddé mabdaul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan alquran daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé lool lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci li ñuy ñëk dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allaha yalla
1: astafa adama motan adama wa nuhan motan nit nuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tané adama tan nuh naka nonu wa ala ibrahima motan nit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin mutan wa kar imran ala al alamin ci mbinde fi ala imran ñomit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom neena ñu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañ ñoo xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñi ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu deppo won fi diini wat tuqa was salah dañu deppo won ci nango ngoy ci diine dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ku de ko xamni ki sa diine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu seet ki nga xamne mo baxle diine baxle tuqa baxle salah duñ ko gis di tan ko xamne ñaari la baxle duñu gis ko taw ko baxle ñaari di tan ko xamne ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi diini was tuqa was salah kon ku bëgg bok ci tanef yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk nga sourale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aji degg la li nga xamne jaama mi mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la lola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñom waye man mi nga xamne sami' la kuy degg la lo wax degg nako alim ku xam la li nga waxul te nubugo ci sa biir conscience lola man degg nako motax mu tuju ay ji lolu ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci biir so melé ci biti no xamne melo ko ci biir duma la tan so xamé né ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ay ji moy wallahu sami'un yalla ku degg la alim yalla ko xam la ci biir tanef gi nak bimu tané ñoñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ñi ñu tuddé sar wi mi ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imra'atu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bintu faqud la won lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizeral na la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko li li ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko li li ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek goor su nekke goor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fétal rek nga mom ko tabaraku taala nga dom dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko fi ñewé yow la koy fétalé ndax itam niferu bobu nga xamné mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom di mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu jundu nga fetele ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa jundu wol ye nga def ko ni nga xamni ni la xanatu def mu jundu nga fetele ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey jublu moy su magge su jube su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga dello ko borom tabaraku taala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat dello la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yoway ko xamne da nga deg deg go xamne gi tam amul fu mu tambale te it du am fu muy yam al alim yoway ko xamne ki ku xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bin niyyati al sami'u li du'ahi al alim bin niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaraku taala dadi koy xewale dom mu fasiru ni nenañu dafa ma sa tok benn bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picci mo xamne ma ngay foye domam picci ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar dadi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mu dal ni allahumma innalaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt almuqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nena ñu li moy secret misr lax ji may wax bo deme ci tafsir abi saoud ma nga ca ci jukki nya ben bu ñeuk ba ci xatum ñaari temer ak fan wer yalla nena falamma wada'atha bumku wasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma nga lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa dad ne rabbi yow sama borom inni man hannat mi wada'tuha wasina ambuba unsa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am gor la lay yene won ma ngi nit jigen la am yalla def fofu li ñuy tuddé bayna xawseen wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hannat di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yegal su ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola balu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna si nak dane wa laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen wa laysa dhakaru kal unfa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolu deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa zakaru al kal unsa gor melum ni jigen lolu dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji do waxul ne gor gën jigen lolu alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimel bu ne ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant goor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolou goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraka taala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ru yi ci kanam ak sama ru yi ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du lusugu alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am jikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi dama damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp jigen la jur kon problème bi nekul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowul lako jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaare turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tudé ba nopi la ci ëpp turu wako yaayam di woxé ñaare mom mo jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tudé té sen dom yu tur ñu japp ci turu woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxé wenen tur man na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
0: waaw fini xalé bu défé papam dara bu papam tambulé diko xass rek mu yegné duñ ko dulen door ndax ay xassaati ak wax day wañi dégé dangari doore so toñe sa wayjur bo accé mu door rek mom dina la door waye bu tambulé wax rek yegal na man nga muccu motax alakhir day am ñun buñ sañon yalla xass len waaw wa in yatlubu irda Allah fama hum min al mardi anhum wala alayhi wal udba ruju' al ma'tub alayhi ila ma yurdi al atib waaw lutax defo nangam nga ne waaw xam nga nangam ñu waaw te nga defo nangam ba ba ngay muccu yalla ne fama hum min al mu'tabina ken dulen qas waaw mu tax so amé wajiru wulé ñaari moy rek wo xamné sa bo ñëw rek mu ne fo nekkon wala lo doon def waye bu de wuy doora de nga ñëw rek mu door tabarakallah lolu la gaay bëggoon lolu moy ñentelu xaj bi ci benen tem bu alquran doon indi fi mu dugg ci juroomel bi ñew ci walu jinne yi tabarakallah mbokki al-ustad shaykh alhamdu jufi nga xamni ñoy walu jinne yi li ñuy yaq ak li ñuy def yeb yalla neen wa qayyadna lahum min linkalen len linkale moy tak bum ci sa baat tak ko ci baatu kele ni ñi def ay xar ñuy jaay lool moy linkale wa qayyadna lahum min linkalen qurana ay njuma dafa am ci nit ñi ñoo xamne suñu borom tabaraku taala daf leen linkale ñoomit ak ay njuma manam mu fab jinne affecté la ko lepp loy def nak jinne ci duggu ci yaq ko ngeen bokk di yaqalo wa qayyadna lahum qurana asu legi nak bu nit buñ ko leunkele jinne jo xamne ji du djub wala du jinne ju bax legi loy duggu mu duggu ci amna ay nit ño xamne denc soxna yombu len na qurana asu am ño xamne tabarakallah sey yombu len te ñu di aw jigen qurana am motax qurana ay njuma tabarakallah yunus tibbi alayhi assalam ni ko gis rek ci nit ñi rek amna qarin aisha ne ko yow sax muni man ni sax amna ko waye man dama gor gor lu ba bi ma ci yor mom duma digal lo xamni li lu jubadi la njuma yoy nak fa zayyanu lahum mirfatal lan ma bayn aydihim li sen kanam lepp wa ma khalfahum ak li sen ginaaw waaw njuma yooyu lépp loo def rek ñu ah garaawul xam nga ni mu xewee léegi garaawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma xalfahum lépp loo def rek ñu ah amul solo garaawul ba far dara garaawul léegi ndax xurana suuf yooyu muy njuma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama yi di am ci kaw aduna si te càggante guñ sàggan tax suñu borom tabaraka taala affecté leen leen ñu ànd ak ñoom rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma xalfahum lu nit daan def ñu naan un wala ñu naan tuub wala ñu naan ëpp naa def léegi nit da koy def te dara dara tabarkallah loolu yi xam yen ci yoo xam ne moo ëpp yi ma ci xam moo tax wa xaqa alayhimul qawlu wax ja wàcc ci ñoom fi umamin ci aw ay xeet qad xalat jiitu woon nañ min qablihim qad xalat wéyoon nañu min qablihim lu leen jiitu suratu fusilat aya ñaar fukk ak juróom ñooñu nag minal jinni wal ins bokk ci jinni yi ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinne moom ak ins waaye jinni moom ak nit moo tax alquran di ko jiital wama xalaqtul jinna wal ins fii gis nga ko qad xalat min qablihi minal jinni wal ins jinne moom ak nit moo tax yàqal nit yomb ko moom jinne waaw gis nga xool naa suu yooyu ñoo fexe ba nit ñi dañuy gëm ne am na nit ñoo xam ne ngeen baal ma ci baat mii bëgg a wax dañ leen di woowee ay dëmm waaye loolu jinne moo koy def te nit du dugal xalaatam ci wàllu woowu ak turilinu alquran ndax xool naa suu yooyu fa zayyanu lahum ñooy def bu nit dëkkee ci barab te xamuñu ko nit feebar fa ñoom ñooy jël jëmm kooka ñëw tiim ki feebar waaw jël jëmm nit ñëw tiim ki feebar nga di ko gis nag di ko gisee nga gis nag naan ko baj jën diw ba ma wala yaay diw ba ma wala bàyyi diw ba ma wala ngay wax yeneen wax yu gën a xóot yooyu say mbokk nag daa di jóg ñoom soññi ki ngay tudd lan la ci jinne ji bëgg moom mooy yàq diggante bi rek fa zayyanu lahum ma bayna aydihim su ko defee bu ngeen demee ak ko ne ko diw mii tëdd yi buy génn àdduna nga di ko génn su ko defee moom day jaaxle lu tax ñu may wax lii moo tax olof yi ne ñu ñuy tooñ dañ koo tooñ ñu ne ko en tout cas su génnee àdduna moom nga génn àdduna léegi taflil fii ñëwit ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko ah da nga tafli buñ ko sonalee ba mu tafli moom bi mu taflee rek gëm na ni moom am na lu mu ci dugal tuuti mooy nit ñi ñoom gëm nañ ne kon sultoon moom du tafli ñu daal dem jël taflil ba yokk ci ndox tuur ko waaji rek mu jóg toog jinne ji moom daa di dem moom yàq na diggante bi dem na bu ko defee ñu ne ah ñun de buñ demutoon ci diw ñàkk rakk wala ñàkk sër wala ñàkk yooyu lii li ci jinne yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu toll waaw tabarkàlla dugg ci diggante yi yàq ko yow ngay gis li ngay gis jinne la waaye doo mën a wax ne lii may gis jinne la ndekkati yow yaa ngi yaakaar na yow beneen waaye ngay gis wala keneen nit fekk jinne ji moo jël jamuwaa ji dikk taxawe ko ba mën a tas diggante boo xam ne bii ñu ngi koy tas innahum mboolem ñu topp jinne yi ci lii kaanoo qaasiriina dañoo perte dañoo ñàkk seenug dund nar koo ñàkk ci alaxira niñ ko ñàkke ci àdduna suratu fusilat aaya ñaar fukk ak juróom yàlla nee na waxaalawm wax na allasina kafaru ñu weddi alquran laa tasmaru bu leen dégg bu leen topp li xees alquran yi alquran ji lum leen tereeg lum leen jigal bu leen ko dégg bu leen ko topp nu ñu def wa alxaw fiihi na ngeen ko coow laalakum taxlibuuna ndax ngeen not waa alquran waaw laa tasmoo li as alquran wa alxaw fii coow leen ko ndax mu riir moo tax fii ne tabarkàllah marché boo dem boo fa jaaree la fay yëngatu di fa kunlum gi moo ëpp lay alquranul karim tabarkàllahu teg leen seen baram ci aaya ñaar fukk ak juróom benn ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu fekkee aljuma jiiñoo ci kattanam ñu delsiwaat pous li nga xamne modi dars bi bokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su borom don ñu netali aw nit yo xamne dañoo wax te biñu wax wedd yalla tax ñu wax ñu ne bu len deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bu len deglu alquran ji walghaw fihi wala walghaw fihi ciow len ci kawam ciow len ciow lu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek demé ni ko yoy yep nga xamni bu seeni mbir jubé nit ñe yañi def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu netti gaay yi nga xamne ñoko na wax ëlëk fa lañu taxawon wa radduna tay ci fa lan nusiqanna alladhina kafaru 'adaban shadidan wa lanajziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun suñu borom neena falanuziqanna watnana dañu masal alladhina kafaru ñaweddi luñ leen di masal azaban shadida mbugal mu tar lu tax ñu leen koy masal mu ne ndaxte ñi weddi ñoo ne la tasmau li hadha alquran kon nag yàlla nar leen masal azaban mbugal moo xam ne shadida mu tar la wala najziyannahum dañu leen fay aswa alladhi lu gën a metti lu gën a ñaaw la nga xam ne kanu ya'malun nekkoon nañ doon ko jëf si borom ñii nga xam ne ñoo weddi li leen nar a dal kon mooy lii nar a jëfee wala nar a mos mbugal mu metti moo xam ne nar lay dana dal moom leen yàlla tabaraka wa taala di nettali di leen ko fay ëllëg zaalika lañ leen di fayee la zaalika li tax lii moo di jazaa'u a'daa'illaa fayub noonu yàlla yi annaaru mooy sawara fayub noonu yàlla yi annaaru mooy sawara rek lahum am nañu fiihaa ca sawara wa daarul xuldi këruk sax këruk sax ca sawara wala nara sax ëllëg yàlla jàll musa jazaan mu nekk fay bima kaanu ca sababu la ñu nekkoon bi aayaatina ci suñu aayu ñun yàlla mu ne yajxaduuna doon ko weddi surutu fësilat aaya ñaar fukk ak juróom ñett wa xaale wax ba ñu duggee sawara te mu metti alladina kafaru ñu weddi yàlla ñoo dugg sawara sawara wu metti lool duñu fa lekk illa min ghislin duñu fa lekk laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yëpp amu fa ndax metti ñu daal ne rabbana yow suñu borom arina wan ñu allazayni ñaari gaa ya nga xam ne adallana ñoo ñu réeral ñu dugg sawara xam nañ ne ku dugg sawara ku ne daa am lu la fa dugal ñu ne won ñu ñaar ñu réeral foofu it alquran dafiy tontu ci lu am solo mooy ndax nit mën na dugal nit aljanna alquran ne waaw waaw ndax ñii dañ leen dugal sawara nuñ leen dugale sawara mooy topp seeni ndigal bàyyi fi ndigal yàlla nan la nit dugale nit aljanna mooy topp ay ndigalam yu tege ci ndigal yàlla dëggal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xam ne ñoo ñu sànq minal jinni te bokk ci jinne yi wal insi ak nit ñi yàlla ne la lu nga leen doye ñu ne naj'alhuma dañu leen di teg tahta aqdamina ci suñu ron ndëggu yi di leen joggi. Jinn ja ñu réeral ak nit ka ñu réeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di joggee ngub muñ ko gubal. Ñax mi muy lekk moom fas mi, ni mu koy joggee li ñu bëgg a joggee ñaar ñi nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax. Liyakuna min al asfali.

borom ak li nga jégee sa borom. Yàlla noonu la mel. Kon soo koy daw, soo départé fii daw dem mbaag Tamba ba tey sóoreegoo sa borom tabaraka wa taala. Ba tax boo tooñee laamal jaa wala man jaa min allahi illa ilayhi rek. Bu la yàlla boo tooñee yàlla samp soo xel bëgg a daw dellu ca moom dong moo la mën a muccal ndax feneen foo daw soo dawee doraw barkalla. Kon suñu borom mu ne ñii walaw tara is fazicu fala fawta woo ko soo ñu jàpp leen min makkanin qarib ci barab bu jege sóoree bu ñu ba ñu leen jàppee ndeysaan seen cëriyet di lox tabarkalla ñuy siit seen yarme di bag bagi kenn ku ne yaakaar ne wala wóor la ne li nga daan def ci àdduna suñu borom daan la ko tere topp sa bakkan taxoon nga ne ca tabarkalla topp seytaane taxoon nga ne ca tey nag gis nga añu lañ la doon wax lépp sa waraa ngi nii tabarkalla ñu bëgg caa dugal ñii may ngay seen ñi cay dugal ñoo xam ne lañu doon def ak li ngay def benn la waxaalo ngi daan ne amanna bihi gëm nañ alquran léegi day gëm nañ yàlla waaw amanna bihi gëm nañ léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaarla moom gëm nañ alquran wa bi rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri xayrihi wa sharri wa billahi qabla kutte bañu waxee lii dem ba alaxira door indi gëm nga xam ne léegi gëm du fa jariñ ñàkk faa gëm ak yooyu mbir mi daal jeex na ndax boo demoon foofu ñu nangul la sa gëm mënu coo yàq mënu coo yokkaat lenn mënatoo def lenn amul ay jàkka amul ay juma xaalis amu fa kon gëm ga ngay gëm foofu du mën a jariñati dara laa yan faaw gëm googu dutu jariñ ndax bi nga gëmee dafa war na am yu ci tege kon doon jëf yàlla yi digle ay yam yi tere jëm yom alxiyaam comme loolu nag amu fa mënoo ko faa def koo kay léegi gëm ko du jëriñ dara. Wa anna lahum atanawus wa anna lahum naka la ñuy amee atanawus jotliku ngëm ga jotliku ngëm ga te mahalul imaani fi dunia tey dunia dem na àdduna ba nga xam ne ñu ngi fii abu xiyaan mu ne mu sila xaaluhum bi xaali man yuriidu an yatanawala shay a min boadin kama yatanawaluhu alaaxar min qurbin tafsir albahru almuhit jukib juróom ñaar xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñett wa qaalu ñu ne amanna bihi gëm nañ wa anna lahum altanawusu naka la ñuy mën a jotlikoo ngëm ga min makanin baid ci barab bu sori léegi sori nañu bëgg yootu la nga xam ne mooy iman iman ndeysaan na nga ca àdduna ñoom ña nga ca alaxira tàllal seen loxo nag fas yéene jël iman ngir jëfandikoo ko suñu borom ne leen wa anna lahum altanawusu tanawusu bi maana altanawulu min makanin baid waxad kafaru bihi tigadi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey yeddi woon nañ alquran ñëw nag tey jàkkaarloog mbugalum alaxira ñi nga xam ne ku weddi woon alquran tey jii ñu ngi lay xaar ñu loor nag ne gëm nañ ndax bëgg a mucc waxad kafaru bihi weddi woon nañ ko min qablu lu jiitu tey wa yaqsifuna bil ghaybi wa yaqsifuna ñuy sànni ay kàddu bil ghaybi ci kumpa min makanin baid nekk nag ci barab bu sori maanaam yarmuuna bi zununihim fi l umuri al mugayaba fa yaquluuna la bas wala xisab wala jannata wala naar lii lañ daan wax xaybu lawun ci ñoom sawaraak deceeg aljannaak natt la nga jëfëg yooyu yépp ci àdduna njort yu ñaaw ñoo taxoon nga muñu ko woon wa yaqsifuuna bil ghaybi ñuy sànni ci kumpa maanaam ñuy wax ay waxi njort min makanin baid te nekkoon fu sori te mooy àdduna leen nekkoon

yalla neena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëggi ni nga bëgg yalla yalla neena bokal la yuhibbunahum ka hubbillah su baba lolu bokal la doon ñu sa na bëgg ku nekk nak sa nga bëgg sa bay bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgg noon ka hubbillah yalla rek nga wara bëgg noon wal ladzina amanu ñi gëm yalla na ñom ashaddu hubban lillah yalla lañu gëna bëgg ñi gëm yalla ñom yalla lañu gëna bëgg yalla leen gëna leneen lu dul yalla ñi gëmul yalla tir nak amna lu leen gënal yalla ah ndeesan ben way mas da ko wax serigne koso yalla ko yalla yëre ñew fa di wut silum ngenté serigne bi ne ko xaar ma dem daar musti comme kër gi li fi nek sakalu dal auto mu dem daar musti digënté bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki jundem ba ko dimbali ci ngenté li mu ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñama ko mu ne fa ñuk julli ko ah ne ko seen bi ñew nga ko waaw ka waaw lu la yeb bañ tag julli gi mu ne ko bis na ka tay yama gënal yalla ndax amna ngenté jaxla ci fajuko masal sama dal ñew seen bi ne ko waaw jere jef lo patan bi nga ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko so ñaari témèr gi ni ñimuma la jox pass bu la dello ñimuma la jox pass bu la dello fu na joge bu ton na nak ñin fukki jun way ñu ñu duma la ko jox ginaaw ma la gënal yalla tidna ci lolu ba ñimuma la jox li may wutal da dug ci nepp ci ëlluk sa ci dimis lay doore gënal ndax tit yalla ko yalla yëram gënna aduna daw ci wéru janvier waye lolu ak sëriñ lolu la wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax baba ñu ne sëriñam sëñ bi ya baax mu ne ko eske mu ne ko ya baax mu ne ko eske ñu dem yag dafa jëk jëk ñew ne ko sëñ bi mu ne ko ya bon mu ne ko ba gam waxe ya baax la ñu sëñ du man gi waaw waxe ya baax la ñu sëñ du man gi waye yalla ni ngui koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wéyé nak li ngay bëgge yoonent bi mo war ci tagge bu wéyé nak ni ngay bëgge diiné bu wéyé nak ni ngay bëgge ci ñaari wajur su wéyé nak bo amé jëkër wala bo amé jabar waaw su wéyé nak lo ci tagge ya xam waye bo jittulu di bo moy tal man la jural ngañ walaw yara ci bu gisoon allazina zalamu ñi dan bokalé is yara al azaba bis bañuy gis mbugal ga kon dañu xamne anal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allah ta'ala ñu xamne yalla shadidul azab ko tar mbugal la yalla ñu ci yalla musal istabarra akira ba nga xamé ne dana nday ay bo fekkon kira ba nga xamé ne dañ na allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñeleen don top yawal khiyam istabarra allazina tubi'u ñan dan top gem leen and ak ñom te and ñok ñom ci lutul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ca ñeleen dan top bis bu dañ ñang lool ñi ñew fekk ko topoon bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi lan topé ci nga lan top dañ ci yow wara wal azab ñom ñaar ñepp ñu gisu no mbugal ga yalla neel yeen ñaar ñeppay mos mbugal wa taqatta'a mudadi dag bihim ci ñom al asbabu sabab yelen jokale won

moy ku jël 1000 francs ba ko liggéey 1000 francs joxa dedet parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numid haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari lé da gis ko xamné ki la yalla lay diglé ci la nek touti lé fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata rabbika samay borom mahsura di luñuy tej rek tie ko ci aw gaay ne yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakallah legle nak senegal ndey sam di ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu defé ne yow tabarakallah jégg nga sa borom waye jégg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin omarul fotiou tabarakallah radiyallahu anhu da wax ni bari waan nga seen kuy waxu sol lu gatt ci bu giñé mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye na bari waan nit romb la di diri garam bu yegg raay muy wottu ci suuf neena tabarakallah bo demé ci suñu borom mo mbir ngaan ñofa tollo dara ja lolou tam ab hadith la bo xane bi yoonte bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci la gis yalla mu ne umfur xolal rek kayfa faddalna naka lañu tanne ba'dahum lenn ci ñom ala ba'din tek leen ci la ci def mu ne xolal aduna ni nit ñi gënante ngi seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin ngi seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki dërëm ben way mom romb ko nek super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi ba xale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis wa jo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam nga gis ko xamni ki wessu na momal bop waye yu momal bop la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep muñ taxay war yep non la yalla def adur unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd nga gis ko xamni bu muy xey marché tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox ji kër ji mu yëngal dali nan tabarakallah nga gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ap passero moko yobbu bu buntu marché garé fa mu dugg yëm nga dugg fi yépp fukki fan ak juroom doot ci del marché tabarakallah xolal rek kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd nga gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yam sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad wad di par ben unsur kayfa faddalna ba'dakum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu jinna li su'al akhirah alakhir akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lënde fofu mom neena li ngay gis fi la ngay gis fali moko raw ndax fi lo fi gis lum lay yem yem suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bo demé fali rek nga gëna yemu da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan ben wayen ku tim ak etage bu kere waye neena bu yamul xiyam da nga gis ko xamne ki pantere bu xat ci lay dekk di uppu sonu lol nga gis ko xamne ki tabarakallah etage yi mu dekk ak ngelaw la neex na lol kon dal mune su ngeen beugé yi la tajal bul def yow mi ko beug ma allah di bolé ak yalla ila an akhar benen yalla surat isra ayat 2:50 mune bul def yalla ma allah bolé ko ak benen yalla ila an akhara jenen yalla manam la taj'al bul jamu ma allah bolek yalla ilahan akhara jenen yalla soko debbe fa taq'uda dagay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek ku ñuy xass maghzula nek ku ñu gecce tabarakallah de nga ni surat isra'il di faje walu tawhid bo jele sa banex def ko yalla fa taq'uda mazmuman maghzula maghzula moy gecce gecce moy ku ñuy setan ko xamni ki lo dugg yalla day xam man de suma yoniku ci li nga dugg te ku yalla lay setan ci la nga dugg do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def leneen luddul yalla yalla bis bo defé luddul yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamne mom la yoonte yalla Musa alayhi salam joxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci al-Isra wal Mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surat isra'i ay ñaar fuk ak ñet wa qada rabbuka sabram diglena wa qada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lol la yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yeen digle bil walidaini ñaari wajur digle na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibad

la yalla ni fa kuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagan la ci yeen halalan tayyiba al mawhubu halalan tayyiba mu dagan tey kon jigen sañna liñ ko may may gu ñeuk mu chompu ca gelo wat ki nga xamne moy jëkëram lol dagan na dagan na it mu jël lepp tabarakallah jëfëndiko ko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidile ko ay tantam sidile ko ay bajjanam kenn ku nekk bu ci ga joté nga ñëw indi ab jinni wala nga indi ab sir lola riba la te bëpp sey bo xamne dafa lalu ci ko riba yalla neena déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroy te kuy guerre ak yalla no mëna def daga daam lola kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana guerr ak yow bu yow nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci nga nay bu doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du do far nelaw yalla mom ko mëna guerr la ndax amna ci soldaram yi ku ñu wax ñëer xëccet bu ko yebalé ci réew képp wa réew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu jël ci wat ci jërimi wala tu'tu shufahaa bu len jox jirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwalakum seni alal alati sen alal ji nga xamne ja'a Allahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay sen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal jirim mune bu len ko jox jirim yi te fek ñam sufaha lay la tu'ti safihan ma lahu wa huwa alladhi yufsiduhu bi su'i tadbirihi sabiyan kana aw rajulan zakaran kana aw unsa lol la tabari wax safi moy ko xamne boko joxonu jinni ne ko demel marsa jinni ci nangam du xam luñ koy dello man na nek safi wadi yayam da ko jox yari fuk ne ko demel marsa nga jinn soow bi nga jinn soow bi nga jinn cere mu dem ba marsa la marsa bay sori sori mu wagné ko fa di joy ñew ba ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jëndé soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bu len len jox seen alal ji nga xamné yalla defal len ko khiyaman muy ndëgeer lay ñu ñi def nak mu ne warshuquhum fiha na ngeen len ci wërsegal na ngeen ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan agn rer nekk waksuhum nagel len ci waddu dalen len ci xottil ca xalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa wa hinjek ku yor alu jirim bayam neeku fi sokay defal de ko wax wax hinjek de ko wax ni sa pap bayewon na fi 3 millions dëndal na la ci yéré nangam ñaari jooni wala ñett jooni ah bu sangam amuñu won añ ci lañ añon fas wi yow la ko ci jëndal nang koy wax khawlan ma'rufa wa hinjek teet nay ami sédé wabtalu bu ngeen len bëgge jox alal jënat na ngeen nattu al yakama jirimi hatta iza balagha an nikah bañu mata denc buñu dé jigen wala bañu mata tak buñu dé goor na ngeen len yoré di len testé guddi ak bëccëk sa su nekk di sét ba xam xam nañ xaaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nekk ngeen koy sét hatta iza balagha an nikah bañu mata tank fain anastum minhum rusda bu ngeen genn ko ci ñoom ak njub xamne xel mi matna man na ñak yaq al al warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen len amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko denc rek alalam alal ci posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yekati khalis ba jox ko wala taakuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wabidaran ak ci ndekelante ay yakburu bala ñoo mag yor ab jirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lekke di defar lu ay ganar di jënd ay yenen lan lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag
alal ji jug sama loxo kon bala jug sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def wala taakuluha bu len ko lek israfan ci yak wabidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bu len ko def mukk alal ji nga yor dal jirim yor ko nanga ci mandu waman kana ghaniyan mune ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënk la ak jirim jël alalam jox la kepp ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafhu nayam ci alali bopam kep fal ya'fu an malil yatim wala ya'qus ajran ala wisayatihi nayam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jëmuwut ak pay ci yar gi ko yor nayam ci li nga xamne mom moy alalam waye bu mu dugg ci alali jirim ba lutax parce que mom dafa nek ghani waman kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ni jox la alalam waye yow faqir nga amo dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ci alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takup sir bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ko ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen deme bay jox ilayhim ci ñoom amwalahum sen alal ya su jirim ba deme ba mag matna legi ngeen nar la jox sen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk sene joxuma sédé ya na joxon na la ëlëk so bëgge na joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna régler yalla doyna régler ci sédé sus modi bu yowmal khiyamé lolu fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko mëna régler li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakalla yalla néna lirrijali naqibum mimma taraka alwalidani walaqrabun lirrijali goor ñi am nañu naqibun wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako alwalidani ñaari wajur goor gu nek bu sa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam walaqrabuna ak say mbokk sa frère bo bokkal nday ak bay wala bo bokkal bay kep nday kep ha walil nisaa'i jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka alwalidani walaqrabun li nga xamne ñaari wajur bay nañ ko ak jige ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna ak jigen amna ak waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yene bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci

neena innama harrama yi do ngala haramal aleikum ci yeen nga ne ko lan mune al maytata midma midma midma nga xamne mid moy li de te kenn rendi wuko wadama ak deret ja deret jan deret ja nga xamne bu ñuy rendi gatt wala yoy mo cey touro mba ñu bëkk ko jam ay paaka mu cey tour wala ahmal qinzir ak yapum mbam xox mbam xox dafa harama lek ci ak julit mbam ko moy mbam yoy nga xamne bakkan bi day guddu muy furxu furxi gën di gatt mu xawa salté té doon ci yentane lol ndax bu juddo rek sampaaw xelam daw wo fu ko neex mom mbam xox lahmul khinzir waye nak batu lahmul khinzir tekki wul ni yap bi do nga haram ci julit dedet lim ëmb ak lepp xeppam ñeppam ñeppam da haram mom ko haram jaay ko haram ci ab julit wa aram na batay ma lepp lo xamne uhilla ternan ko tuddu ca cerendiga li ghayrillahi ludur yalla bi ci cerendiga lepp lu ñu teur di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko mba jinne mbam tour mba geej mba dex mba garab lum ci mën di doon haram dafa haram yalla neena kenn wuur ko lek wama uhilla li ghayrillahi bihi lepp lu ñu teur tullu ci turu lenen fas ci yene lenen wala yu demini ko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala neena kenn wuur ko lek kon al maytata dafa haram ad dama muy deret ji touru biñ koy rendi deret ja tak ci yapo nak waxuñu ko motax mune wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko wala ahmal qinziri yap mam ko ak ma uhilla li ghayrillahi bihi ñent yep duñu haram faman yutur kulor nak ghayra baghin te bew taxut lamuy def mu koy def wala aadin jalgati taxut jeggi digu yalla wi mukhif gis medd mu bes sori ay deug mu bëgg rawale bakanam moyen mu dagg ca lek lek dagg ca nab yalla neena fa inna allah suboba yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la rahim ku bari yermande la ci res nak mom tabarakallah mu na ci jall yalla neena wala taqulu bulan waqti lima tasifu ca la nga xamne mang koy melal alsinatukum seni lamin al kaziba wax judul deug ngeen nan haza li halalun dafa dagal wa haza li nak haramun dafa haram yalla neena moytu len lolou wala taqulu lima tasifu alsinatukum al kaziba haza halalun wa haza haram yalla neena moytu len ñaari baat yoyu haza halal haza haram neena ngeen ko moytu bu baakha baakha baakha ndax dafa meuna jur li taftaro ngir ngeen sosal ala lahi jalla al kaziba wax judul deug lol dafa ki lol kon kuy wax halal di wax haram ni andi dalil ni andi burhan yoy da war am dalil ak burhan waye top rek ngir mu jog nga ni haram ngir mu jog nga ni haram suñu borom subhanahu wa ta'ala neena nañu ko maytu wala taqulu lima tasifu alsinatukum al kaziba hadha halal wa hadha haram ñaar yoy lu jara maytu la li dafa haram ak li dafa dagan li bokale la li bid'a la baat yoyu dafa jara moytu lol ludul nga am ci dalil ak burhan lepp lo am nak dalil wal qawlu ma lam yubarhan fa huwa makzub lepp lo am dalil nak mom su baba legi wax ko ja du la ci wagn dara tabarkal li taftaru ala al kadhib in allazeena yi nga xamni ñepp yaftaruna dañuy sos dañuy sosal ala allahi jalla al kadhib wax yu dul deug ñom ñepp la yaflihuna duñu sawé aduna te duñu sawé su al-akhirah ñoñu mbolam ñu ci amé mata'un ab yubal lay doon qalil bu tuti walahum amna ñu nak dilen xaar bu al-akhirah azabun alim bugal mu metti yalla ñu jalla musal kon ku sosal yalla ci ne li da dagan sosal ko ci ne li da haram la ne tay amé yalla ne lu mu tuti tuti mata'un yubal la qalil bu tuti te nak walahum dañu am azabun bugal go xamni gi alim bugal gu metti lay doon subhanahu wa ta'ala mu ne kon wa ala allazina surat an-nahl ayat timir ak fuk ak jurom ñet wa ala allazina ci kaw ñi nga xamne hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasafna alayka lañu la netti won min qablu bu ñeuk yow muhammad sallallahu alaihi wasallam te mo ci suratul

huruf al idahiya yoyu mudi alif ak lam ak ra day woné lotal gu alquran bi lotal yenenteri ndax damay wax né ku taxawol nit ñi bañu taxaw nga bëgg wax ñoom tambilé baat yoyu bo muñu ñu bayila fa waye bu ko yalla tabaaraku ta'ala tambilé mom day dal di neexal sax wax wax ji neexal alquran ji ay araf lu ñam yo xamné jangu kari ñoom dañu dal di wax rek né yalla mo xam ilim ca nam ndax baat la yo xamné ñak ko xam da mu wañu sa diiné xam ko dal du ñu yok né su fekkone ko xamul sa diiné du baax su baba salawatu alayhi salamu alayhi da koy xamé bala dem du am benn wërënt xam gi it nak bu fekkone day yok su baba bala fay joggé mom alayhi salatu wassalam xamé ko sahaba yi bala dem ko defé ñepp xam ko kon ñu ngi bok ci mutashabiha ji niko ulama yi di waxe al mufassirun tilka haraf yi nga xamne nak yalla tabaaraku ta'ala mom la ubbe xaar bi ayatul kitabi moy mandar ga ni wone ne tere bi tere bu magla wa qur'anin alquran la jitt mujin ju leer alquran la ju leer yo xamne la khala fiji wala itraf amul benn jabbi jabbi amul benn dëng dëng amul lenn lu wax naan su dugul ko nak nangam yalla neena rubbama yawad rubbama khayna yawad lama ma sa bëgg te yalla bu ne xeyna moy dana am danañu ma sa dem bu su bo xamne yawad dana ngeedu ngeedu moy bëgg go xamne du fa upp ñan ñoy ngeedu allazina kafaru ñe weddi won yalla ci aduna ci liñu wax ina law kanu muslimuna way way suñu nekkon ñu gëm yalla way way suñu nekkon muslimi benn bis la bo xamne moy duñu jakkar lo waxe yowmal khiyam ci ak ndugal ya jakkar lo ak la nga xamne moy sawara jakkar lo ak tinta nge su kero nge yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin yalla nak wax jimu wax li day lahi bir kep ko xamne ki ummato go ci gumum yi le ummati ci su fekke gënd na li mu wax dama ma sa am mu taxaw def bo xamne kenn ku nek da nga nan su may gën ne ki na lay nal kon bi nga gisee ku ku mel non fi ci aduna fexé la mel ni mom bala ngay dum ci alakhir lol la gëm alquran bi jël alquran fi neena rubbama yawaddu dama ma sa bëgg allazina nga xamne kafaru yajnanu law kanu muslimina cey buñu nekkon ay julit law kanu muslimina cey buñu amatu won ci yalla santane wa zalika inda muayanati ahwal al akhir kon ki nga xamne gis na ne ki amatu na ci buñu yalla yi tabarak wa taala mu gis programme koku te xam ni su mulut nonu da nga ma sa am ben bis mu jëm ko mel kon mom nam wara def moy mu jema mel ni koku bala ñi dem fele mulut nonu tay bu boba la yalla xol moy kamel non rek lay xol ndax yowmal khiyamati suñu tuñe suñu sante yeek suñu mel yeek suñu daraja yeek suñu am am yeek suñu ñak solo yeek yoya suñu borom tabaaraku ta'ala duko xol muslim lay xol ko xamni ci ummatu nga ci limu santane bay won nga lam doon tere ko ak rek la suñu borom tabaaraku ta'ala di xol yalla nan zahum baylan rek baylan rek yaakulu ni lek rek wayatamatta'u ni banen ko rek wayunhihim dilen galan kor nak ci def lu bax al amru ay nibet fa sawfa ya'lamun dañu ma saxam allahu akbar surat al hijr ay net yalla ni nazarhum baylan ñoom ñu yedd yaakulu ni lek rek baylan rek ñu lek ak banexu ni baye may di lekke ak banew ndax bayima aduna nako fi ñu ci def mom moy lek naan tek soxna melaw loolu def bayima nek doom adama bo xamne sa mbir ci aduna mu rek la tol lo lek lo naan lo ko denc wala ku la denc rek yi rek nga fi nekke su boba ku ku mo bayima dañu dañu bëgg yam motax mu zarum yaakulu lek badam.

fekkene ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtu ghafiri ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla neena zalikum sel lool nak li leen ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahuna tin ni gen dan beji ci aduna beci aduna bo jekku beci bakar bo def beci alal ju bari beci joxe ko ci fu haram ni li mo len yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri alhaq da ngeen dan bëgg ci aduna te tegewul ci dëgg nit mu tegewul ci fulla ana lan moy mbëgg mu tegewul ci fulla moy mbëgg mo xamne da nga jëk aduna bëgg mbëgg mo xamne da nga moy bëgg mbëgg mo xamne xalifa bari nga bëgg mbëgg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu dëgënul ba nopi bëgg barkalla leg leg nga gis mbeug mo xamne day ngay yow da nga nan woor na len li jeru ko waye nit dekk ci mbeug mom dina ko jaral joy waw dekk ci mbeug mo xamne dina genn ay ronganyam tabarkalla leg leg benno way kat wala ben fokat wala ben yu demini ki yoyu def melni mbir nga gis ñako ñako bëgg da di dekk ci bay joy té yunus bi alayhi assalam mi nga wax ni yowmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay baye xel ci ni ngay bëgg lol waye boy bëggit war nga baye xel ci li lay bëgglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen nekkone tamrahuna don ko reereelu don ko reereel diko pokere wo asawi mune wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar illa annahu yajur bi zaylihi ala kulli man tawassa'a fi ma'asi llah falahu min hadha al wa'id nasib hashiyatu asawi ala al jalalayn juki nientel khatum fuk ak jurom nient mune li yalla wax fi de donte yefri lay qasaka yedd mën nañu baye xel ni mi ngi dir ku ba legi ci kep ko xamne ki ay bakar dang koy yaatal te diko def ci di ci bëgg da la woor ni li yalla dit ni ko weddi so wal ma nga fa tege te itam kën du ko jël ko lu jox suratu khafiri ay juroom ñaar fuk ak juroom mo ñu demé yamul khiyam yalla ne len udkhulu abwaab jahannam dug len yen ñep ñi daan bëgg ci aduna ci lu jaru te bëgg ñi daan pokere wu ci aduna dug len abwaab jahannam ñu daal fay dug mu len khalidin fiha ci ngeen di sax waye nak batay fiina teggu ci abadan khalidin fiha nax jaaru kay la rek dugaluñu len fa ngir ñu sax fa abadan dafa am melo yo xamne kenn du ko duggi aljanna ndax aljanna kenn waru fa gis lula naqari kenn waru fa degg lula naqari la yasma'u fiha laghwan wala kizab wala laghwan wala kizaba ñoo kep ko xamne amon nga ay kaddu yu morent yo xamni foko ma sa waxe ci mbolo xayna da nga deglo ñi mel li yow te merlo ñu te def borom kaddu yoy suñu borom duñ leen duggal sawara ba kaddu ya dañ ci ñom ba legi lu bax rek li ñu wax ñu leen tibatum fadkhuluha borom jikko yi nga xamni luñ ma sa jekku jël ko ñoñu tam suñu borom duñ leen duggal ci sawara ba bañu sotti ko mu door leen duggal bi aljana tibatum fadkhuluha kepp ku yoron jikko ju baxul ci aduna yoyé yépp dañ lay yobbu ca kër googé ñi dindiko xam nga fimné bu la ben way mayon ben auto té melagul na maramel fokk tulé yi am ci yoon waye bu ci tulé yi am aw yoon di dag di defraat di dur martu ñu koy door ak yoyu yaq auto bi taxul waye fokk ñu defar ko nak ba auto mëna dugg ci biir auto yi mel ni ñom